Okay, bajino bitaba Emma Enterprises. Aba Emma Enterprises bali mu rubuga rwa Kagadi kandi bakutunda pikipiki zikozereho nibongera nibagura epikipiki ezikozereho nabwekyo boraboliyoko no yenda pikipiki ekozerewo kandi eri nunji muno naiwe akwenda kutunda pikipiki yawe. Iwe akwenda kutunda pikipiki yawe. Eye yo kozesa kandi no gitunda habeyi enungi muno handike namba yesimu enu omuliriza waito murungi owakaga dikibale community radio yenkurakura na makamne byaro handike simu enu namba yesimu eri 0783 eri 0782 kinana nemu mkaga na mkaga atanu na muenda 0782 kinana nemu mkaga na mkaga atanu na muenda jakuba nubaza na ba Emma Enterprises 0782 kinana nemu mkaga na mkaga atanu na muenda ojakuba nubaza na bakuru abo.

0: dakika ziri mukaga msawa ye 10 atuliriza kagadi kibale community radio radio yenkura kuna makamuni byaro na mbiro sinzire kubuhuliza radio na kairi nkakanu mukama kumugisa byona byone byo saba mukama abikwe mu ruhanga soko lete simu yawe alete simu yawe na 0 msanju 8 0 8 0 0 na mukaga ina na 0 msanju 5 2 msanju 2 8 2 mm 0 msanju 8 0 8 0 0 ina mukaga ina. Naikuliriza.
1: Omukabuchomeza murungi mavira.
0: Ego muhereza murungi mavira.
1: Nyombe ya noko liriyo. Kanda gwalezaka wikaka murungi.
0: Okay.
1: Mutuwa kere lejewa.
0: Webali.
1: No mkuru waito buse. Na SK. No mwezo kuhia kienza tata. Nateka na mwani.
0: Okay.
1: Mwameza kaitiza sanyi. Mweza kasemba tubumi. Nateka na sanyi. Na mayane kete nyo mweza kumeka pensa mazia. Kale kajyo nda kasema tubumi.
0: Kale papa. Hello. Simu yawe mu ruhanga tosobora kuyamu naka simu yawe rikali muno tekusali kwa mu musali simu etabukire aje ire ya na kira kio machi kali aki dakika zirimnana